0: at ang iyong ganyong.
1: Salamat kasi ko ucapkan o kaparamu.
0: Terima kasih koma. Inilah Radio Malaysia Perak FM.